0: na bia fo aus be na obrem
1: yes
0: to form not my lap
1: so go ho kwashin kwa fa kwa
0: where your mind where you enemy wo pese gana ye na wo tre o so si ai
1: progress
0: abrasia
1: ba
0: bo so ba we kai a ho a akwa we ye o Iraq
1: let's
0: say mu says ni mi say no way
1: o wie kura
0: ni sikiti ye tight chana kwa me kroma so ye wati nyame kankan ni wie no no kofa info gu ne ho okose se jata wo Ethiopia sebo ni ba gu ni nchan woni isela si kwa ya adwen ni mi say no way ba bia mu da pain ba no for the kofa no was na pre was se to aso
1: na hunhun aho ba se
0: ni ko ma se die
1: ni nsaba kai
0: oh lord abaso ko mo what's your papa that's good job chapter 29 me say na yesu bibia fa wo buade aho bra tele me ya wo job 29
1: na
0: dia
1: ma
0: ko ma sa woni bi ko bia wo ti kuma sia wo di da bonchin ye ko wa so ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv so je data class like na itutu ya wo job 29
1: na
0: dia
1: ma ko ma sa
0: woni woni bi ko bia wo ti kuma sia wo di da bonchin ye ko wa so ba bi wake up under 20 finance obi ayi ni tv so je data class like na itutu ta na so wo abi kuma sa ji osu mo akwi na wo mo je na duty na kwa ma de fi sa di me tu ki sa mo kuma de da ko mo ra so wo ka kwa sa wo wa bel
1: sa
0: me do bo ko kuma sa na wo ba no oba kura si ahyehye wo ko da bi aka bi oba ba urade ba we pe pe wi let's go to aso job 20 university
1: sa wo
0: bla wa si a
1: to pass of
0: na obi de
1: oba ma na di
0: let of you show si bia oba le
1: yes
0: ba yoro do fe
1: yes
0: ni wo to la ko ke tobe ta ko se ni ko ba ti fo on ko ati po ba chama obeye minister what do wa abla ticha na fimo acha won ke system bi le gonfi se ni poli people da ko mo ra so ko ka ko to we wa bel
1: sa
0: we do bo ko kuma se na wo ba no oba kura se ahyehye wo ko da bi aka bi oba ba urade ba we people we let's go to aso job 20 university
1: sa
0: wo bla wa sia
1: to pass of
0: na obi de
1: oba ma na di
0: let of you ko so si bia obele
1: yes
0: ba yoro do friend
1: yes
0: ni wo to la ko ke tobe ta ko se ni ko ba ti fo on ko ati po ba chama obeye minister wo ti di wa ha abla ticha na fimo acha won ke system bi le gonfi se ni poli people ti ba ti mo ta ti di ko ma wali ki ba chalo se abi vi fo fo ta cha ko ni wo mu ko ba bi ni ya tem ya dia ne wono en tre se ya kura kura process mu ma ka ma gana ba ti ya ba ne ko ba bi se fo abla ko ni ya play ko sa ti ba da dia se abla bla chama ni es pe minister o ibe wo ko na o se wo ni di mo what him said 38 and 20 cause the new so this is the thing we be pain that is now adjum ban me na tie out the new chapter best you was say
1: oh hanteni
0: na ba bro say hanteni
1: she
0: she
1: me no na nya
0: we ka ya pe adu nya
1: urade
0: urade ya no si o
1: so for dia seven year
0: nya ko pon na o ka sa na no pay
1: so da
0: o da
1: was it bread
0: ba bro say she dey o ya e bra urade dey be true wasoma e dia
1: do
0: pack dem o ko shebu because first of all, I was here, we had no kumo, no time for no, no the ahomaso for akamu, and yet training town for akamu, no the Uda,
1: was it bread?
0: Babu said, said, oh yeah, a blood, we had in the two was my idea, do, pack them, no push, because first of all, I was here, we had no kumo, no time for no, no the ahomaso for akamu, and yet training town for akamu, no the reef one in San Rio for no, a man, you know, I didn't know, I come in a gum, no good one, but hey, not on the way, yeah,
1: was it bread?
0: Ko sai tunti eh ko ya han tan
1: o be sunti ya
0: ya se se ni pa no be sunti
1: no bi la ni wa
0: na o ba ni so be ba ko wa ta mi ni bi ko wa ta na o wo nya fe o ti ga ni wo bi o ya ho mu ya ni wo nya fe ja ma mi esu mesi di fe o di di wie o jale wie
1: ah
0: ni ni ma di o pa o ko ni wo
1: fe
0: esu mesi wo ya ni ti nya ni so bom Pablo hatem pe wo
1: be sunti ti
0: o mi ta ko ti ti pa ti te be se na so about so je na so je so ka we nya so so na je na ba bua ko o ti o se hwe o ni bi amia urade e kamiana e go wan ka so abetime di e wa blabom o ya o ma so ye dwa ya

0: no ano ene wati hwim na we tu na father bi kura ne de hwim le man wo pa ne to asasa na woman father bi ba chee ne
1: hwim ko je na me
0: buda 15 years quantity type wati no ano ene wati hwim na we tu na father bi kura ne de hwim le man wo pa ne to asasa na woman father bi ba chee ne
1: hwim ko je na me
0: buda 15 years quantity type papa ne so bubugu dan dudum mena kayo wo mo mena mo bia funu sei no mo die na ya na obi tu pesi na ma mo hon na mo ku pa dan ko na fo lo wo mu ya ansa tu ma sha no lo to pa ti ba ka ti na nta mi akra ne bubu ya no ba wu bubu ha je na wo ye mi so wo so osua besi obi akuno na obi abawo de nshaka we won ko obi ayiro because dia ugu bi na no mene madam fosofo ba ko fosofo o se papa peni geni geni geni sofo makwachi obi me de ba ba o de nyama urade mo obotre uhu yi se sofo me se na me ya na so me chuwa kra ube ya ube yireda akwan sofo a e 6 sofo che when we shall not when it be a

0: Jaga urade eti bibia ye ye no se wiase wem no ye ye careful o ma me de to ho wafa o ko biem na do sa pechire pe nya o se yes and o ma me ko u be nya ni bi o se yes and o ma me anu wadwan u be ko abisade ne se u be nya kwan atend finish na wo so yaduru sa no wadwan after two o ma finish bi won ya idea bi wo ko ko bom e kana dia wono fi a ansori entia wo daache ya moskasa fa ko school wa unuru school na da ko she game machine na woto o ma di bi ba ye sa na ekro ti be ti de ye bai ma bi ala wu no asa the best I can say
1: the body jungle for the 2 me
0: Bible na

0: tin ma
1: be ka ho
2: de be sna tin
1: aha
2: di wo ja ne unani
1: be sna tin no
2: aha
1: aho sa la oka be ti di wo waso
2: wa se di wo ja ne unani
1: aha
2: abrante ne ka che ne se
1: na abrante ne ka che
2: be di enya so
1: me di enya
2: ade na
1: na ke
2: ne se
1: so wa kokon kam ya wo ya wo nya bo hallelujah
2: amen
1: ha che ke
2: amen
1: a je se wasi a omo amunti nya nyakopan mie no hanom sa ye fo akuru wampa kwan nya mie nya nu mi sa ba so ntima ja no ba bro se o ko first corinthians 7 no a o so so ko wale na se onia se
2: sa
1: na omo ntia se o so lo so ntji no no ba kwa o sa ne de ma ne nko ka emi na wo o hu ate sa de ba ya wo me ya wale se ye ni
2: sa
1: ha
2: e man
1: na ba bu se ja no o ba de ka de ko fa
2: o sa wa
1: hanle o so lo so ntji no no ba kwa o sa ne de ma ne nko ka emi na wo o hu ate sa de ba ya wo me ya wale se ye ni
2: sa
1: ha
2: e man
1: na ba bu se ja no o ba de ka de ko fa
2: o sa wa
1: hanle abla ba ma no ana se wo ba no nko wale ya wa ya wale
2: sa
1: so bi jai ne na ko wo fria oba no a mi wale e man so sa tere wale ba tu no wale ya oba o di ka te ko mu ku sa
2: o sa di
1: Revelation 22 e kai ho na fi ate adwuma die ne so
2: o se
1: shake brother din wa sai
2: na ma bless e
1: onyakopo so ma bless e
2: on fasa kan free
1: fasa tra free ma mum
2: fasa hwe limeto empaso
1: hallelujah
2: amen
1: bible no bone to empaso judgment day no wa hwe won e ya ware sey for the adwamanfo hallelujah
2: amen
1: ade tie ade ma free because I don't know mo na mo titi aka ye turade e tu ko 22 verse 6 the power of the 2 verse
2: 6 say
1: and then ya go chira onye dia na ye ba mo ma chana kwai to stop ah our

0: Oye tia wanyi
1: Nyankupon
0: Tuwa semne su Osi na debi
2: Na oka Na oka chisi
0: Adada lo tayo Na ekwe munu
2: Kwa si onne Ani na anu Na bi
0: Debi
2: A oko anu
0: Deni mu
2: Oko yene bi
0: Owe
2: Diye kombi Ile no su
0: Ba si mo Jose mo ho
2: Na se
0: Se
2: Kone me medu
0: Betanda Jata diye numo Bie seti no
2: Jeng Jeng Jeng
0: na puo wu na oba no dia dia repse Joseph ba bi repu
2: wa ai ke
0: tani ene ni show David Joseph mwe sam kra ene twa wu prison
2: nko tu
0: e bua na show dai e be tie ye mi fa no na brantie bi Joseph tu say aso aso ko fam Joseph as plan in the ministry Joseph de fias wo na ano no de fas kwain se ni munyam hello when Joseph okay o se Abla Genesis 37 ni anom eto Just baba se ni anom tana to the stance se ebi kura ka se wo mo fa ntu amlam ni ntu anwanu su ni nko no na bible se ni Genesis 39 wo ho ni ah 39 no kura ye mfa kpre Genesis 39
2: chapter 10 verse ni afar potifa afo ako ye ni a odeno
0: hallelujah
2: Amen. So Joseph
0: I bua han.
2: Na urade di Joseph chi.
0: Na urade ya ni an.
2: Di Joseph chi.
0: Joseph wa anum ton ni nuanu. Eje mo no no asie element. Afefo wa ya dey. O me jaba mizim. Aba ba aduane afri Egypt akọ.
2: Mhm.
0: Wo mo ba na nipa o hwe aduane so. Ewo ewo Egypt ho. Aye wo mu nua Joseph. Osi se nuane bi ma wo mo. Na wini ma se ma Joseph kai. Osi nuane na me dia ma mo na. Moko no hwe yi na obi ebu amse wo yeto na me yi ni se o ka si enkunu mo na nko sa nko jambu na nko diye diye bebe to me zim ta ba ya bre yi mo no me ba ba ye mi sa fa ha e koma bi ba fa ni nyanu nyina ti ba mi zi sha

0: bɛtra wade a ɔsaseɛ so tete ka no ɛna bɛdie ɛna ma wade asɛ ne nyam ɛbɛdie na sɔlo kɔ different rush no safo no ɔmo nhyɛ no bɛhwehwe do fina no fina no kisi no puawu na yɛ bɛ kete no ya ɔnya kɔ da jamba ɛhyɛ ya wade ɛbubu ya wade sɛka chapter
1: verse 18
0: no
1: na ɛnsɛya wade
0: na wasa twa hyɛm mra sɛ first one bubu ye no ka wa ne ba twa hyɛm ɛnyɛ dia de ɛnsɛ ya de hallelujah it is oh but chapter 32 to 35 na no ma de so ko fia kwa kwa ye oba ho ade na ma me ne papa chaje na de ɔm ba je no okoye oba ho babu na ko ni bu no okoye oba ho ade a de na ma papa ba kasa fa bia fa bra fa kom papa de kasa papa ka sense okɛ na ndwan fra na je no Christo don to snap ba won nka ne sa e mi ma me pa o se fa mamla ma dia mamla dia de e se no e wo so wo fa ma no ti anu an o beje ka se fa bia fa bra fa kom papa de ka sa pa fa ka sense o ken den dwan e fra na je no Christo don to snap ba won nka ne sa e mi ma me pa o se fa mamla ma dia mamla dia de e se no e wo so wo fa ma no ti anu an o beje o pesa wo dan ni sika na so se won pra de na ko ma ma no fa Adamana ni eja wa masofo wa sofo na obi tumi ye ne yire ho ade wa aburokire ne maame ne papa atiga mu ahwe ne akwakofa obi abeji ne maame shawa etwa fa da sikara na ehu awo ne mobo sabi amen that says 30 to 35
1: say the offer a yire ni di
0: bible say essence ne mate no ofa obi yire no
1: oniti
0: hallelujah na
1: do say
0: bible ofi yire no
1: we dey say ne kra
0: oye de ade
1: we dey say ne kra
0: yo fo obi yire no ye uti a wa do ja bo na wani a Allo you will be here to say what do you say? Allo me me we. No say. For pity but now yes sir. Abu obi no. Ebu ashe nya to aso e.
1: Na ho on be pa.
0: Ebu ashe. Urade. Obi obi here. Abu ni dia. Na pa na re to nsha. Abi papa oko fa na bi ni ashe na aye no. Do ya. Do ani go be pa da.
1: Sir.
0: He. O utru fie na ho na. O bu sase. Ola bi pa wo no. Yo. No e wo ha. Hallelujah. What is the name of the Lord?
1: What is the name of the Lord?

0: ukum na wo
1: hallelujah
0: na sa ka kira be se asama din da so na me na me de mafuna mato ukum na wo sa wanyin sen nti obunya ntia awade mu ni ntam na nkra na finchen na fun so awade be fo so re so so akwan so nso na wo ka Tara, ufri hina wole koyi. Ose, mi firi mi wura sanbele. Ana melegan. Ume taye no. Pari mse. Tiye nsumpo.
1: Na ebra kupo dibe yi nefri wano.
0: Na tasu.
1: Nesu odi ahum. Masu odi ahante ni jwe. Se, ure chido. Ablanti ya wode sabo wubla wangu se wa swa yesh.
0: Sese, wakwi kre ma.
1: Sese, ura di yi ufri bebi du uko bebi ya. Uko slo sinakane bebi ya na huwano.
0: Sane tiye.
1: Ani ishira ni pa nko fomo
0: ndabi
1: bia wo firi ko oye no ba bia wo firi oye no se ho no na wo da na wo da ba bia wo ene ya
0: na wo
1: se wa ya bi ba bia firi oye no da sire ka bia wo na firi
0: ah
1: awurade amfa ni pa bia anhye ni pa bia sese ni pa nya ko asom ne sa ko
0: fem se dabi
1: ni pa be wo firi
0: wo bre so be yi wo firi ho
1: awurade do se mo bro ni so efiri futurum nsia ga ura na oyi mo bro ni so efiri sumna so nje ba ya ni pe awurade ko yi ni firi epe na mo sa se wo do ope na be o bre pa
0: wa so ye sherof
1: efe
0: na wo ka se
1: aha
0: Hega sarafra
1: Awurade amfa nipa bi anhye nipa bi asese nipa no nya ko asom ne sa ko fem
0: se dabi
1: nipa no be wu afiri
0: wi wo bre so be yi wa firi ho
1: Awurade do se mo bro ni so efiri futurum nsia ga Awurade na oyi mo bro ni so efiri sumna so nje ba ya nipa bi Awurade si yi ni firi epe na mo sa se wo do ope na be o bre pa
0: wa so ye sherof Na wo ka se
1: aha
0: Hega sarafra
1: Hega sarafra
0: wo firi hina wo le ba
1: wo firi hina wo
0: na wo le ko
1: kwa hin
0: e na wo se firi ma wura sa rani na wo le ba fo se
1: abey packing a bag o bi ade
0: a ai ko tam so be se
1: wo na wo fa yin ka
0: he o mi na wo ti kwa
1: ja wo wo ntim
0: no go kan wo ti kwa pai he
1: wo no wo fa yire na ti wo di di ahoro njanjim
0: Amen.
1: This is what we
0: are doing.
1: I am going to say what we are doing. What
0: we are doing.
1: Is that right? It's a new
0: era. We are catching it. Say.
1: And we are not catching it.
0: Sanko, we are running change.
1: Sanko, we are running change.
0: Nako blow one shot.
1: Nako blow one shot.
0: Say.
1: Say. I want to
0: be
1: Black. I want to be one change.
0: Wale fa ka chere ni se.
1: Ene urade bo fo ka chere ni
0: se. Sanko wa wura ni nchen.
1: Sanko wa wura anu nchen.
0: Nako blo ho ase.
1: Nako blo ho ase.
0: Se.
1: Se se. E ba wo bi ho
0: ma.
1: Bla, e wo du wo fa nchen jo. O di chu o sister.
0: Tam.
1: E wo di ju memu.
0: Twase ye.
1: Bla wo di
0: ka pa ni. O pro mbe yesi.
1: Na ya ko tu so. Ba ka wura iso iki.
0: Yesi ni. Spabo. Hai, spe.
1: O ko ru ne ni.
0: Spabo.
1: Tam lo. Ejagawurade
0: amen
1: eno ti we no dua wa coins ye proma no we to agura no waso half no agu ogbu su osusu mu ti ma de to agura no aye mi she
0: na no kwampo na wasura chiri na
1: hallelujah
0: amen
1: ene wa wa anwa so enye nti
0: ana waso wa chiri san ko wa agura ni chen na ko
1: hallelujah
0: san ko bro san ati ye san ati
1: abume uba na ja we chiri wo
0: wase bu
1: hallelujah
0: amen
1: se sanko uko genesis tena abla jebi ani friend the lord
0: sir
1: abraham mimi ya ba no no
0: ai no wo fasi
1: abraham ni lord abraham nam
0: genesis
1: chapter 13
0: verse

bra na no obi ene na adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 Bible ne said you do no ba mu we ani timi twani ye no ya fa no enya kra kra kra to go mo already na kra kra ya we ne dako already enjire fa no e wo sha nkofo we mo bo a mino mi ye no be gina he ye wa na wo mo se la dem e bo no mo nyila go ka no di nim so bo wo se di we di atre na fo a wo obone fo so be gina he fa ya we sha wo se go ne so ba ti obi yira chi se se wo na o di o tedio mo o ni mo no ma o mo fe ana no no bia ko yira di sia bonche so na ko ti kan ya wa e bia na wa ka no ni special bo se wo sa wi yo so ti bo ti ten o re kunu e jama ya bo som som e dey motin na wo ba sa kira papa e ba wa ti ti o ta ko tra ye du ti ko chuchu kan bo som ko bia yo e bas bi bo ye no ti bas bi safo na yo ba na ba ko de pesi di asi drive na tu ko chi na e ba ko pe ke for na wo no 70 years was so for me dem who ekefe na na me say 7000 there dey call one family say we dey na man odofo e dru ba che papa na papa so no na be be well she dey me so be na me say o prof e ba ko pe ke for na we no 70 years was so for me dem who ekefe na na me say 7000 there dey call one family say we dey na man odofo e dru ba che papa na papa so no na be be well she dey me so be na me say o prof me na na so pen dis number na me yire te me nche ne yebo ma ti kon na to say we tu no wo pa o se sofo se me yire kura ntukwa ne bianken ha me me yire ti kon ti sa da no kura ne me yire ta wo se fa so e ka mu fa na be yo me ma sem e ya nwo sam ne na sa we o tu ni second for full tizi mo a mo ji ji ko 40 mo tu ni as for for die ne sa wo ti ya awurade je ta sfo on em ni pa se da go sem wo si pitay dia wo tu ska em su wo se se ka se tu o tu na wo wo sa na e ni ka sa no ura mi yesu fo ani ya uza o be se awu nuro e so nuro so kura nuro sa ama o be da e die na uza se e ba o be se ukure de ma wo e fo ni abri beblebe ye nsie wo ade na ha o ade na ha o ha wi ase ya jabadie nti wo fom abosom som e nuro so wo fa ha na wo fa ni sa pe ey ey minia minia tra bo ni du no wo ne chi ache wo fo ba bo adwama ya che wo fo ba ma ya che me urade ntu fo sa wa yire 1 pound kunu wa plan plan na ma nyakopa ma ntete ta no ma wa tugu sokwa atie bi wa ni tri fi na ko be na ma tie ma wura sancho radical central na bible say be ma